Vatalo vatsa moja wantu no bele ya ilene jula ole avia fi favdelo na lo vamalo na ngalele ya waya jo el maya lo to soy fua ai meshe o zoma jo wola ele ne vewa ja jo ma vuta foi lungo beau ma ngalu ngalu le ya ilene jula ole afia fi ya tatu favdje ile lo vamala ngalele yo le jua ya waya o maya lo to soy fua meshe o zoma jo wola ele ne watato to fi lo ai foi lungo beau ma ngalu ngalu le ya ya ilona lo famlo na ngalele ya favdai le bu le ta inga male malelo wino lo to sui foi mais o so manjo wala ya ile ne vayanzo ole an tau ma vayanzo ya ta tu favdai le lo famale ngalele yo le jua ya wo to ya mai lo to sui foi mais o so manjo wala ya le ne wo ta tu to ma futa foi lungo biau mangal ngalo le ya ile ta do pokla me manzani ya fia fia was do not in my lay to live vas ya ba ya lay to lay lima ya ole to o ngale ne ya ole to unga ole fu ya lo filisi ole fa tonu foi ole ta to talo fa famo ya ito tonu ole a ai Dele o sini I Liverpool. Ya, dia lelo famaranga leyo le jua de tonu, ya, sa ojo maua. Se, vaya zo via via, male vaya zo manuia, ya, lelo famaranga leyo le jua. Yo, ya, olitato proclame manzani le ney. Yo, pese pesenga, le manava foi o feau manga renga le ney, ya, zo, ya, emese voi, ya. O le nei vai an so le an tau ma vai an tu ni I ai le angale le ma le lofa o le tu a ia te tonu ia se mua se uan tu nu bele ia o le ntan tu ta lofa fa mo le nei te tu an tu mo o za mo ia this is our local radio station 89.3 2GLF.

Ya lepas saya nak faham mai Josephine, ya, ya, ya, ya, tu jemaah, atau tu, ya, faham mana juina, ya, oleh susah cina, ilah zua jayau, ya, mai faham le Josephine, ah, ada bol le jayau, ya, kuka le, se breakfast, ya, boleh se putih, ya, Josephine, ah, iyo, ya, jadi John ulava, ya, ilah ni jual la viasi, ofia lava, ay mau mai, ay, pe fatu ay mau mai, faham jadi jo bol gelam, ya, fatu calo faham tu, lihat tu, calo faham mo, ya, jauh, ilah ni jual, oleh viasi, ya, jadi John ya. Ole tanto programel nei tula ole avia fi ol fanta lofa lenga tafo ilea ya o alofa nga moli moli fo ya wana yo tanto tina ile fa mana juina ole lanto wanzo anta ya o atante mana ju ai fo ya a ile mavua anga na lai ona fa mana juina le asofa pito 19 a ya o ile vatina fa pe ona mafuta mai ya ile nei tula la fia fi ya moli ya tolofa nga ya ole tanto talo fa fa mo a message o matutina ya onga ya fa mo mo nga fa ya fa tetina mo me uma la wa we no ma do janga ja ile upo le jua fa dai ilo wa lo fa mo wanga le le ya wa ma to lo ai fo ya la fi pa ya le jua de nga ja le ya o le tama fa ya onga ya nga fa tine dari nga fa yo ya mo le tu ro fa nga o le ta to por kalame ya mo o lo ma jua fa ya onga fa te dele mo upo le jua na tapunia lo ia ya le dan to wa onga fo i ile aso faraile ia vi ia le tua a faftaitele mole upu wa wa winai ia tamai dia onga ia mole tfo ia lo fangol tato por klame itina uma lava itotono ole tato online paipo school ia fa manui antu la susau tina ia toto uma lava ia masiofo matina ole tato wa onga ia ringa tfo ilea ia o tina uma lava itotono ole aing ol fenga inga ia masiofo ia matina matutua matina laiti ia e mole atoro fango le tato po klame ia manui dele le to wan soa dai au ia te tonu ele oni me ai ele oni me alofa ai o me pitosilio na jaua ole mafutanga vie vie i tutonu a inga tina male fanau male tama ole mea sili na na jaua ya iloa ma keriso i tutonu ole a inga oka o ka ese manta ngo fie a. Ya li teme ole tanto ofisa fasal lau nei ya ua se fulu a luas fuma tolu minute te ai nei lei tu lai fa luas fuma tolu minute e te ai lei tu lai fa ya wane ngalo ya te oe siake le lei lunga ya o la website ya mole awale tato poklame yo ya ole valu iwa tolu famo.com.au valu iwa tolu famo.com.au ya ole tato website le na e te alu ai sa ili le tato poklame ole talofa Samoa ya o tutoni na ya olo yai le tato talofa famo ya lo tau tu anto ya te o Samoa ya fia vio aso to na imele i du lai va se ia ba ia le i du lai lima ya o ilava ila tau fatu ama futa mai ya fatalo vantu ya te o tau oi fo ila tau alu fo i tafaonga ma fa fia fia ino tina le ne tu lau o lea fia fia ua ne ngalo ya i ta tau tina o wa fo le fia fia a ia a tia ia ino ja mai ti i le fale a tau tu anama o tau tina le saunga le muo na yalo mafanau i to tonu ama o jama lawa ya tizi is our local radio station 89.3 2GLF.

Ia fatalfatu is tanto wa tunu fa pe ona mau mal tanto proclame. Yo ia fa tai, ia te tonu sa fa pe ona sa sa. Yo ia vi ia le tua a. Ia o ne ngalo ia nje oe, ia le tatu proclame fa ne tu ma futa ma ia fo ia ile va yan so a sau. Ia fa manunu wan tu le tanto pense de fa ma fa le tonu a tanto masini. Ia o fo wale ola le tanto wa fa fa pe ona tu tu sa o tuai ni a tanto lunga o le tanto ala ata pe ona mansani ai ia fa manunu tu ona o le fa fou ia le tanto ofisa nei ia tele me o fa fou ia le mafu anga lea o tau fa le tonu o tuai ia tanto pese ia te tonu ia lea fa ina lea ilo tau fina ngalo a ia te tonu tato tama ia o tato iai ia ile fa mna tuina o la so sao tina ile anzo a dai au a ia oi lawa le tina fa pe ona mafu tamai le netu lao le fiafi le tanto proclame ia happy Mother's Day to you all around the world and all our friends and our families around the globe. Yeah, happy Mother's Day tomorrow. Yes, yeah, don't eat too much, eh? Yeah, when you're going to do exercise, yeah, if you have malustino, yeah, yeah, yeah, it's the fao, yeah, I've been a yellow, my fan out, yeah, tina uma lava, yeah, or your man to a calizia, va bear on my foot, my, yeah, if I do, oh, and Mr. Foitina, matutua, matina, laiti, matina, foifatua, tau fata, yeah. Fapea o na mamonea toro whanga o le tatou proclame ia mo tou umalava ti nā i so tatou kalesia ia e le neia viafia denga tafo ilea ia o le ti nā ia tavai Yose Pantea ia ti nā malolo pensione malolo ame se fo ia so matu le tama ia isa ago ia mulea toro whanga le tatou proclame ia happy Mother's Day to you all and fapea fo ia le sunga le whawhengainga ia tiuna isa ago Yose ia mal le fale tua ya Alice ya mulia tua lo fanga fa mo ni dele ya le aso sau dina ya ai me se vo ya ya ya le uso ya fu mono ya fa manu ya tu le aso sa o dina i se o vale tua ya roine me se o fa nau ya di ia le tua de tono to mo wa se se va ya so fie fie o se va ya zo manu ya i lo na lo fa ma lo na nga le lei ya ya vi ia le tua me wa ye ta pena me wa ye zau ni ai lo to so i fu ai mai se o so man to wola ya tu ulo i ai ma yesu ke riso i to tono al mafutanga to tono ai nga ya wa anto atua wa se lau pasene me uma ya te tonu la fia fi le nei o le a fia fi o le sa sa o le a fia fi o le fia fia wa ma na wa fu i fi au manga luenga o le va ya so ya wa le wa tue fia nai tu la ia tatou tau mavae atu foʻi ia i lenei vai aso a e mase foʻi o lenei masina ua tatou aulia so le mataʻutia le vavi o le alu o le tausaga a ia o le taimi o le tatou pisa faasalalau nei ia ua teʻalaitiiti lava le afa o le fā teʻalaitiiti lava le afa o le fā ia tuʻuluga te luelue ma e saʻasaʻa i le tatou proclame ia e faafiafia atu ia lau talofa famo ia te oe Samoa.

Ya lepas ni nafai mai Josephine, yo yo ila nato jamau tato ya ifol faham nato ina ya oleh susah cina ilian zua jayau ya mai fale Josephine ala bol le jayau ya kuka le se breakfast ya po se puti ya Josephine yo ya jay John ulava ya ile ne jula ala viafi ofi ulava ay mau mai ay pe fatu ay mau mai fol jayau bol glame ya fatalo fanju le tato talo fa famo ya jayo ile ne jula ole viafi ya jay John ya ole tanto program el nei tula ole avia fi ol fanta lofa le ngata fo ile ya o alofa nga moli moli fo ya wana yo tanto tina ile fa mana juina ole lanto wanzo anta ya o atante mana juai fo ya a ile mavua anga na lai ona fa mana juina le aso fa pito 19 na a ya o ile vatina fa pe ona mafuta mai ya ile nei tula la fiafi ya moli atolo fa nga ya ole tanto talo fa fa mo a message o matutina ya onga ya fa mo mo nga fa ya fa tetina mo me uma la wa we no ma do janga ja il u po le jua fa dai ilo wa lo fa mo wa nga le ya wa ma to lo ai fo ya la fi pa ya le jua de nga ja le ya o le tama fa ya onga ya nga fa tine dari nga fa yo ya mo le atu ro fa nga o le tato por kalame ya mo u ma jua fa ya onga fa te dele mo u po le jua na tapunia lo ia ya le tanto wa onga fo i ile aso faraile ia vi iale tua a faftaitele mole upu wa winai ia tamai dia onga ia mole tfo ia lofango tato porklame itina umalava itotono ole tato online paper school ia faamanuia atu le aso sautina ia toutou umalava ia masiofo ma tina o le tatou aoga ia aligata foʻi lea ia o tina umalava e totonu o le aiga o le feagaiga ia masiofo ia ma tinā matutua ma tinā laiti ia e mo le atu alofaaga o le tatou proklame ia manuia dele le tou asoa taeao ia taitonu e lē o ni mea ai e lē o ni mea alofa ae o mea pitosili ona jāua o le mafutaga viavia i totonu o aiga tinā ma le fanau ma le tamā o le mea silinā na jāua iai loa ma keriso i totonu o le aiga oka o kā ese madagofie a ia le taimi o le tatou ofisa faasalalau nei ia ua se fulu a luas fuma tolu minute te ai nei lei julai fa luas fuma tolu minute te ai lei julai fa ia wane ngalo ia te oe siaki le lei lunga ia o la website ia mole awale tato poklame yo ia ole valu iwa tolu famo.com.au valu iwa tolu famo.com.au ia ole tato website lena e te alu ai sa ili le tato poklame ole talofa Samoa ia o tutoni na ia olo oyai le tato talofa famo ya lo tau tu antu ya te o Samoa ya fia vio asu tu na ime lei du lai va se ia ba ia lei du lai lima ya oi lava ila tau fatu ama futa mai ya fata alo vantu ya te o tau oi fu ila tau alu fu ita faonga ma fa fia fia ino tina le ne tu la o lea fia fia ua ni ngalo ya ita tau tina o wa fu le fia fia ya aitia ya ina o jamai ti i le fale a tau tu anama o tau tina le saunga le muo na yalo mafanau i to tonu o ma o jama lawa ya ti is our local radio station 89.3 2GLF.